il chelis comon es quad quiz in salir la in reli domingo ay ay ay ay cuc cuc bareli po cuc cuc bareli po

regalo to panglada pero banan queen kahwin akatina lito sa kabal malak li komon li ni kachana katokos oh li kachekil Christian li li ni gaspano laong kang kamtib li kinem ingkana kasi gaspano lo gusta to kang distibal kamain kamain abanan sa skutan kila kwe distibal kaila Jesus nas kako li kitch kiabat sa ekta na kwe in manya chan chan li biyong manya aran kwan li biyong kam li biyong kam li neba o li biyong ko sa kasa li spalba Oli neba ko sa chusha ut kiste takla lakla sa takla sibiak na. Asa ba no chakla ko era nang nanta na konta sa na kula ko ya ko imaja. Kaman ng che choko che dinek che le kacho mi lale. Cha ban choko ko lo sin ki ki atin din na sti ya. Ni eso so ganak che ko nel ko nes kwan kwan kon le behul mo ya. Abanan chen chisa lik aru na oke humbo kek. Chis naubal, chis kebal is kulub, uchis pukte singkil, li kachu amin nale ho stepala ruchi chojain. Ho stepala kekchi, manyal. Ho chandru, chandru sakal la ojo akekchi nako papa. Manyal. Utkwayeli ho nal ho ngachi bayak silishay. Maren kaki. Anak kaki domingo guatina koserek utkona nga anggo serek mana skrinchak sari kale bal na kuang kasa tenamit mareja lakwi nasmoi ri nasmoi biak sari kakacabal li biak li nale bai anak moko moko to ruang da ke rino choch rino choch o tingka na ko na kuang kana akhre kalek Abanak sa kulak sa likalewa si kere tanak le kochak eksil na chana au, medyo na chana kalik, na chana au, na olok, kwan ni chana na ah. Kuta na akikan mo ko chalta kwan si hokan, kwan kun li na ilok kere, kasi akong hachila o, majal kwan de pa, kwan ni ka de pa, pero kwan ni siya lalil, kwan li na ilok kere le kasulta ka, kwan li na kasinak kere le kasulta ka, manya. Kilao ko ang kachuam, no ko kirisi, manyan. Anak ko na ibisulta ka, mangi ko silalis ng mga kachuam. Kachuam, panakarani ke kirisin, nilika ketom, nilok lak ketom, nilika su, nilok lak akwing, manyan. Oh, kuy ta kagere tal konsil ning esirok sili pan pim jal wan kan sjok ta kona kreu sha sha bes na kyo ya klis oli tulis na lesa na ri kon bachik na sha klis ki ken wis kyo ya sis kosik wali li ay es kan sko ani na koksi re li jalan ki ma jan ren es kana jan jan ni algolong es la sino na Nara na siya nagsiskunin na kaangalag si Ruli li Poyanang malaklak at siya. Huwag ka nagsikil is lokal. Huwag ka nagsikil sa kali li Rusina li na Spano li na Skamchake ho lalas kahol at siya malakol lalas kahol at

Karena gue ciri li sama nih, bahwa ya joko cipan biak lihatin nak ciri li convenio 169 li diskubli OIT menjal. Abanan organisasyon internasional bayal na atinak chirish le kakulub lao li ralash kaho li tenamita a Guatemala a Jarachot manyan na tento akwi da to tauchman kabinkil tento akwi na to iskesa a tento akwi na to iskulub a tento akwi na inka narun ko edisi inka narun ko es ektana ayan o gana kes na tiba kes na tus li ruli na tasalguain majali hunchik baya kli ruk ili syakla bile katenamit li na shles rib le shiwala kuena li na kabanu us na kabanu us baya ay karon na na siya na kla atyo kaspanu kil res oslok in kil res rabal li anihat mani narun na chal chi shiwala kuena ka us yokat baya manak ngachkoli chakra majal ngachkoli li atin li kwan naran moko chal da sila kwe majal ako ka nang kachena li matokachik lao li babal bar ki kwan ko kwal na kosra chap kauch manak li Jesus ki kulun chi atinak chiris li nang kachere teologia de la liberasyon majal li ang kachere teo majal is kachena ka ni Dios chaban li skaus di Dios ani achabak mukod lanta li kahwita siya na chapot ko ang ato kahwiaring wangkat arin ni makaring ka li kalis kaus li Diyos saan sracha bangkili komon chikwang chiparkwi na reka sakwang parki chanru na reka chanru na kdashtaw li kyoko chishyebal mijal li ek sa komon hirin inka pakpok li rok inka pakpok li rok awanan achabo milak chi anong kinsa dyan na basun na kachetsi si sila kapabal manimim bilro manitis bilro aban sa chol tacha kwi nasnaw walili nasnaw nagtento tao antyo sing sa chol tacha sik si bantyo sing sik si kalabang kili honimali ho chinal kyo chis anataw alili kyo chik egre

sa ilal kwang jo krela kolala ka hol ho kana kwina kil ka mai a an li kam ni kamana chef exa como nil manya manya khundre a ka be ka kwaya asinodalidad kwan o chef li shalalil manya li sum kwang chen manya li sum re kankil sa ilal kwang komunyong manya li komunyong kwaya malak li sum kwang ka kwaya nashkam chak chalen sa le ka Musi ejim il kuanjik, esa espiritualidad de comunión, mayal. Tirkeka, te canale barish, mayal, sakal sakal, chandru, lik aruna, la kila ona kachuami, udlik aruna chuami li comunjun. Lejuna chabak, ulenin chabak, lejuna seek, ulenin seek, mayal. Abanan ana anshti ki bangiri bal renak toskam sisik bali takulu arin yoga sialistik bali takulu manya inka jal manzas kabanak ah renda kwaya de sana ke kuna kenchana kwes kuna kenchana kamis akses kain kulu banan moko akulu kash banak la kulu kyo on debe ser un desarrollo integral chingir de kashlana atin manya La tua chi quana culubre qua clic e mo co chi cena tocta ta qua clic sa cal ho ci sa ci sonil li caruna stiel chakra le naxata quan chavi la cli li soleval quan soleval jo cre la cola la cajol quan ale pan le ba jo cre la cola la cajol quan capir na ca caruna culmanjak ta chak chi coco ya bajo nak belin ka ja chana bek bel che khoma ho majal kuang ka chana nak bar ki ta ta chana kuang majal ja ban kuang nak wi le nak banu la la ka che sho kos ka chap cha khoni na he o ta kuang nak wi ke a na na ran je usur pasion je ka aran aran go sa cha kuang majal ja sebana kui kuang na chana nas Ut kita kuak cik unas ena sakop Cutu bis ena sakut lo Kho nas cik wili cakra Manak sali ka ah Bajali ka kalendario maya nas cik Nak na kuat inak ciri Pelepsi, khonsi, gwipsi, tok pelep Tok usla khonsi Aran nas cik nak tento Tika kesa awak kwi Manjal Lis cakra bili kakuan khik Kho tenamit Manjal Purabanan kho ngacik Kho nak lawak kwi Aran na oku cik Yak lina lep ni konservalnya Manjal Kwan kwan ko lak eksili na joko lil palchan runak jal si kibil kip taka kwakles mo lak te karaw te skip nak magkukukan darak manyan o di ganas si sumpuang manyan si kamang kila nak takuang kakulu te skela kakulu o takasig li kakulu manyan e busquemos encontremos el respeto y nuestra dignidad chan manyan choke si kakunilo Lishkap likishakap likawa San Francisco Papa Francisco ang hunre Chandru nak tos akong Majal Ho akpa wanil Abimak siyos Majal Saib lihirakpa atin